0: beke ene re leng ho yona ke beke ya bohlokwa ka ho fetisisa. Beke ena e re kenang ho yona ka jeno ke beke eo ka yona kgwebo ya hao itshitlehileng ho yona. Katleho ya hao kapa ho fokola ha kgwebo ya hao ho itshitlehile kgweding ena. Nka tla ka re ho itshitlehile bekeng ena e re leng ho yona e leng beke ya boraro ya kgwedi. Jwale ska thimelekana o ntso ya kwana le kwana o ntso o iketsa qethumaqethuwa kapa ena marakalana tswedi e tswete. Ngwane sekgwaela the pulse of Josi o ska ba fetwa ditabake tsa bohlokwa re di tshwere ka nqena le ka nqane. Ka labone la bohlano le fetileng ka di-14 ne re le ka mane ka Radisson Blue Gautrain Hotel. Yes! Mamlizi a tsamaya ka yona BMW o re nna butle he ke tla mmatla ke tla mo kokotela ka nqane ho hora ya borobedi re ke re mohala lesele ka nnete re ke re re halala halala halala re re halala re tla bua le ena mmelizi ka nnete re utlwa rena maikutlo a hae o reng o bone eng mono le tse ding jalo ka o fapana re a leboa ne re tsamaya le bona ba action coach ga ba hotle ka nnete ya ba mosebetsi o kgatlhang mosebetsi o motle ka mokgwa letsi le makatsang re a leboga.
1: You are listening to Hadiwele Morning Express.
0: O feta feta mona mo themotle hona le motho ye leng hore ke sa tswa jwetsa ka ona mona o fuwe ka hlolo ya ho phela bophelo ba hae ka magetlo a mane chankaneng. Kuri o fuwe di life sentence tse 4 chankaneng. Ho duma mona ba bua ba boela fuwa dilemo tse ding hape tse le shumele metse mehlano ka hodimo. Ke ga nyeditse batho ba basadi mona ba tshwara ka di social media o ba tshepisa di modeling o ba tshepisa eng o ba tshepisa eng fela yena jwale wa ba beta wa ba beta ngwaneso jwale ke tseding hetsa diketsa halo tse re di boneng tse itsahala ntsene ke re fela nke ke o hlebe ka tsona ka jeno jwalo ka ihlile ile labo ka ba nile manta baking ere ke late ntho mona tena tikono mona hle a juicy fruit a ready tabeng.

ba reng ka se ka Tshivenda ha ba re motho ke qopheshe ha ba re motho ke you are good at mosebetsi wa hao ha kona ne ke mo vende wa Gauteng le nang are ha tsivi aye ye ha no re ka makate ka ha ha ba mo disown ha ba mo disown ba vende kona ne ha tsivi Tshivenda le nang jo I know mamedi wa ka metsotso ha jwale le shomele metso le mongwe tsola horeng ena ya le shomele metso medi o tla dine le matso medzi mo no re le ka kopanya technology hore re kgone khone ho ka hanya le Neo Yentle mogomotsi yena e leng founder and CEO ya Neo Yentle Media iri ke tsena hentsha mme ke bone hore re ka luxa ntho tsa gona jwa